namang uopo sa namang grong ekarium. Mas opeta ta kumopo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, winosa frede. Kado na wifesimang. Heri libi, tena dede, visa feti gis ranang.